Azizan, Azizan. Ito tana na yan, ito tana na yan. Awan ang fandiyan, awan ang fadurin, awan ang fbitan, awan ang faturin. Yeah.

Ino ito maptuman ng lati. Managay sa tayong tuban lang. Tuban na bilis na kamati mapiana ng lati. Bandit at sofili sila alis bandit ng maptuman ng lati.

buha. Inunis rayon no, pandis yung kantyala. Manong malabar babaw siya, kantsunyeng taluha. Manong malabar babaw siya, kantsunyeng taluha.